0: Awusheni muyingisetiwa kurhandzeka hoyo hoyo ka siku lin'wana la ntirho nyamutlha hi le ka wa vumbirhi 14 ka judlu wa 2026 na mintirho ya hina nyamutlha yi nga ta fambisa xileswi hi sinkora xi ta kuma mahungu ya mixu hi sinkora xi na 40 minuti xi kuma matimu ya siku hi 6 xi ta va journal da manya hi ku ya fika le ka 8 na 10 minuti xi nga na ka gingirika maputu ku ya fika le ka 10 nkarhi wa mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional hi 10 na 10 minutos laho hi ta tirhisana na RM Sport 11 hi kuma journal maputu 11:15 kuma nongonoko wa vatsongwana aprenda conosco hi 12 ta kuma tlhokomhaka ti nga ta vulavuliwa ka journal da tarde hi ntirhisano na Antena Nacional hi 12:30 hi kuma journal da tarde 13 hi nhlikani maputu 14 hi kuma mahungu ya nhlikani 14:10 hi zumba nkuwena hi kuma nkambe ya viki hi kuma madyela ni vutomi byinene hi 15 hi tlhela hi kuma mahungu hi kuma vunanga ku ya fika le ka 16 nkarhi wa mahungu ya xifundzankulu maputu hi 17 hi kuma mahungu hi ku phinda 17 na 5 minutu xi ta mafambela manene switaratwini hi 17:30 sekeleka 18 hi kuma nhlawutelo wa marungula 19 matimu ya siku hi 19:30 ta va journal da noite hi ntirhisano na Antena Nacional hi 20 ta ya mahlweni ku tirhisana na Antena Nacional hi 21 hi kuma mahungu ya siku 21 na 10 minutos ka Sumani hi 21 na 30 minutos hi kuma nongonoko wa nsati hi 22 hi kuma mahungu 23 hi xaxameta ta matirhelo ya mundzuku 23:30 ta va ultimo jornal hi ntirhisano na Antena Nacional ku ya fika le ka meia-noite nkarhi lowu hi nga ta gemeta mintirho ya siku la nyamuntlha ka xiyenge xa ku sungula ka mintirho ya Misevo Provincial de Maputo nyamuntlha mpangalatana na Monica Novela na Melandolini Matimbi hi mixivela mixiwunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene sinkoresh atikwini
1: Radio Moçambique Maputo
0: Inkaro kuva hi kuma mahungu ya mixu vuyingiseti byinene

Madzungula yami showaimi sor provincial di Maputo muhlayi Natali Ulibombo muzwangele wa tiko musumbuluku lwei a hofisini yakwe ya ntizwa dropeni dza Maputo ntsindza wa tiko ayamukile holobye wa ta vudavo wa tiko dza Brazil Alexandre Padilla akumeka ka Mosambiki li yendzo na ntizwo. Padilla loko a tava akumeki ku xintshivana ni muzwangele wa tiko ku humeni kwakwe a hlayile swaku ku liyendzwa liyencaka nakone liyelana ni ku tisa xirhambu xa muzwangeri wa le Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ka leswaku Daniel Chapo ku masiku mataka a nga va yendzela tiko lebyiyana a ku va vazwangeli a va bidzi va ya luka ni ku funga swipfumelelwana swa ku hambanahambana ngopfu ku swiyenge swa ta vudahu. Muzwangeli wa tiko wa vubidzi bya xaka muntini wa tinhlengeletana tikulu i nga centro de conferencia zwengixisana dorobeni bya ka Maputo a ta pfula nhlengeletana ya vumakumemabidzi na kan'we ya lembe ya swiyenge swa ta vukosi swa vinyi kaspi. Nhlengeletana yi nga ta kumeka ndzeni ka swihlayahlaya swi nge ku bindzula ni ku ya ka vukosi bya ku tika yi lulamisiwe hi nhlangano wa vanyatimali tikweni sete ya. Ku hlengeletana muzwangeli wa tiko a ta hlalela mabulo mayelanaka ni ku luka mabyingu ma nga hluvukisaka ta mintengo tikweni. Komandanti wa ta vupholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado wa bandleve ka leswaku ku kumeka vaterrorista lomu migangeni ku nga ni xitshungu ngopfu wa xifundzeni xa le Metuji. Komandanti wa vupholisa Cabo Delgado wa Sani Fikiri ale vanhu va nga lomu migangeni va hamba tihanyi ti hoxelaka timfanelo ta vumunhu ku dlaya ku hahlula ni ku hohlotela a swigotso swihono swi hambiwaka hi vaterrorista. Fikiri a li xitshungu xi fanela ku va xixiya swinene vanhu va nga ni mahanyelo ya ku fana ni lawo a ku va va nyikeliwa ku mintamu ya vupholisa. A xifundzankulu Nampula makungu ya ku bindzula xa ku kazi lomu migangeni makazi ma pumba timhaka ta ku va lavantshwa va zon'weka ni ku va va kuceteliwa ku va va tikatsa ni mintamu ya vaterrorista Cabo Delgado. A ku va ku tsemelisiwa mhaka leyi tanihi ku hlaya ka Patrick Mateus mfumo wa Nampula ni vatirhisani va kazi va tihita hi ku luka ni ku byala vutivi bya mintizo ni vutlhazi mi nga buyelisaka xa nchumu ngopfu ku lavantshwa. Muzwangeli wa lavantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa mibye xikan'we ni ntizo wa Nampula a li maendlela lawa ma ta kota ku va ma helisa ku kuceteriwa ka lavantshwa a ku va va ya tikatsa ni vaterrorista. Partido Frelimo madorobeni bya Maputo a kazi ya hlakahleta swizwi wa migangeni musumbuluku lweyi ku hlakahletiwe sirikulu bya le Pulana Cimento a lana ku nhlengeletana ku hlawuliweki Vitor Gizimana a ku va a li primeiro sekretari wa Frelimo mugangeni luwana. Khume bya vanhu va kume ku vavisiwa kasi vunyingi byavo va ta va va kumeka na va gandiwile hi mazibyi mandzu ya ku mbundzumuka ka predo bya ku kasi a mugangeni wa le Hinanda n'walungwini ka doroba bya le Durban tikweni bya Afrika do Sul. Madzungu lama hlaya leswaku ntlhanu wa vanhu ni vazazu na ngweso va kumeka na va voneleliwa hi mintizo ya ta vudavu nkama lowu ku nga kazi ku landziwa vuhloli bya ku kumeka ka vanhu hansi ka mazibye. Madzungu lama ma hlaya nakona leswaku a ha ku se tiviwa xivangelo xa ku dilika ka predo lebyo. Tinhla byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubidzi bya xaka tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 30 grau centigrados ku landzela Beira hi Nyembani na Mpula na Kilimani 28, Vilankulu Pemba 27, Maputo na Ximoyo 25, Nchanchai 24 kasi Lichinga ku pepela hi 23 grau centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimi sor provincial di Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: reportage Diva Bawit.
1: Ah, kukala kayo na mali ya pepa. Taku yini, kambe lishikulu faneleke kuva ushienda. Hiko kuva mishulu uzama. Ati ndlela inkwatu. Taku va ukhindlimuka ka. Ukavanga. Ugule shilisheke. Nisukela kui. Nikongoma kui. Nita endla yi. Hiko va loku wola kutsama ima voko. Uvula lusosa ku amintira ikona. Haka kunena ikona. Kamba ifanele kuva hiti nzuruta nzuruta ka. Akuva hi zaman lo utomi kuva leswi lixeke leswi. Ha. Mwa khwiri anga lave ku deviwa. Olava ku kuma nchumu akuva amiyeta nyoka. Hikolawo hi vulaka leswa ku lixile. Na wena vukhindlimuka uzama zama tindlela hinkwato ta kuva u endla xokari. U tlhela u nyika lesima xina xilo xo xi endlaka kuva hi xona xi ku nyika ka bindzu. U nga yisi ntirho wa wena ku hi leswa ku ha leswi hi ntirho leswi. Intiro hikuva swi ku nyika bindzu swi ku nyika mali yo le vulavulaka hi yona le ku kala ka yona hi ta yi kuma kwihi
2: ish karitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlele
3: i mhaka munhu wona wa xinimbani
2: weno karitawu la mina la xibedhlele li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
3: ya I mhaka leyo hikusa laya vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku ingi hini njombo hi lwe infermera ataku a hi muvutisi
2: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa Vathela va ku endla swikambelo.
2: Kasi.
4: Ino. Vamama ni hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi makartawu. Loko vani vana lava tsongo, na vona, va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
2: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu, ni ta swi kuma kwini?
4: Xin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe vata mali leswi va nga ta swikota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
2: u nga chavi ni ta va byela

0: Swilo hinkwaswo swi lavaka ku va u ti karhata u ti hita hikuva loko wo tshama hi mavoko swi ta tika ku tlula mpimo swa yantswa njhe ku va u khindlimuka nkama lowu u zama timhaka ta maxapa u zama switimela u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu ka titimeta ina hi swona ka titimeta wo ti vonela wo majisi lawo teka ka wona hikuva ha u nga tshuka u ti khwayisa lomu a swibombeni hikuva leswi ku titimetaka u ta teka ni mujansi lowu ya wa kwa u nga wu teka se na u nga hundzanga eka mati u nga hundzanga eka mfero u ku u kapa a lava tolovelaka ku va va endza lomuya ka makazaku lomuya va ta tshuka va ya ku qhwayisa xibombeni ti voneli teka makazaku lawa kambe ha ma mphoniphoni nyana ka a ku va ma nga ku qhwayisi sinkora xi na 26 minutos nkama wa famba haka kunene wo ti vonela ku xwela swo
1: Amanhã, lá, lá, lá.

Takarata kuvota mukuma wansati wa matimba ninkinki wakufana na mina. Wakupfuka impunzu nguvu swinene azama vutomi azama kuva a rhendzeveta akuva a seketela ndyangu wakwe na wena hi nga pfuka ka u vula marito lawa u ku a nga kona wansati wa ku fana na mina wa ku khindlimuka hi nkama wa kutani nakahayo mphu azama vutomi azama ku kuva a rhendzeveta kambe hi ni ku tshemba leswaku a kunene muyingiseti wa hina hi nkarhi lowu ha se a kondleleni azama vutomi hikuva wansati wa nyamuntlha a nga ha etlelanga hi tihlo a zama tindlela hinkwato ta ku va a kuma xo karhi ku va a seketela endyangu wakwe 5:35.

0: impela impela leswi lixeke u to tshama hi mavoko uku u ta jayi loko u tshama hi mavoko a nga ha li wona nkama lowu u fanele ku va haka kunene na wena vupela madakeni u fanele ku va haka kunene na wena vo u frijela mabajiya u frijela tifiyosi u veka xibankani laya u xavisa kaldo u xavisa minkwama hinkwaswo leswo u zama lowu tomi hikuva loko wo ti byela leswaku ku ni lava fambaka va ta ni nyiketa u ta sala ndzhaku mzaya hikuva swi ta tshuka swi nga ku fambeli swona nkama lowu hi nga ka wona se wa karhata u lava leswaku hi ti hita hi ti karhata haka kunene a ku va hi ta kuma xo karhi litaku li u tlhava dlambu u vona leswaku vanghana hi lavaya se va tidlela xipawani u va cuvuka madla swaku a nga na nandzu a yo tibadlela na vona vuzama ka ku ku va u pela madakeni u phendla ndlela ya wena a ku va u ta kuma xo karhi 5:40 a hi kumeni matimu ya siku
1: matimu ya siku
2: namuntlha hi ta tsundzuka ta mulaveleli wa nawu wa matiko loko a kombela ku va ku khomiwa ku va ku thethisiwa murhangeli wa tiko ra Sudan Omar al-Bashir. Hi 14 a nga jodliwa 2008 Luiz Moreno Ocampo, mulaveleli wa nawu wa Tribunal Penal Internacional, a nga muti wa vuthethisi wa matiko ya misava, a kombela ku va ku khomiwa ku tlhela ku thethisiwa murhangeli wa tiko ra Sudan Omar al-Bashir. Xikombelo lexo xi kombisiwile ntsindza wa munti lowu a doropeni ra Haya tikweni ra Holanda ndzhaku ka ku va Ocampo a kombise tsalwa a ri hlawutela ta ku hlengela ka al-Bashir ni mfumo wakwe a ku hlomiseni ka mamilisiya va vaarabe va tiviwaka hi vito ra Jean Jaweida lava a va gevenga nhlayo yikulu ya vanhu a xifundza xa Darfur ampela dyambu ka Sudan kusukela lembe ra 2003. Xikombelo lexi xi ve xa ku sungula ku endliwa na xi khumba murhangeli wa tiko lweyi a ri mfun'wini. Procurador Ocampo a tiviwe ngopfu hikuva a nga rhangela ntirho wa ku secha ta vugevenga byi nga endleliwa vana va matiko ya Republika Democratica du Congo, Uganda, Sudan na Republika Centroafricana na hi nkama wa kona a nga kombela ku va ku khomiwa 10 ra vanhu na vambirhi leswaku va ta thethisiwa hikuva va hlengelile ka vugevenga lebyi nga endleliwa vana va matiko lawo yani ya Afrika. Hi nkama wa kona ku khomiwile Thomas Lubanga, Germaine Katanga na Mateo Ungujolo Shui na varhwexiwa nandzu wa ku va va rhangelile vugevenga bya nhlayo yikulu ya vanhu mugangeni wa Ituri avuxeni bya Republika Democratica du Congo kusukela 1999. Ave Ocampo a nga leleta ku va ku khomiwa ni ku thethisiwa Jan Horier Bemba, murhangeli wa vahlamuki lava va nga gevenga nhlayo yikulu ya vanhu a Republika Centroafricana. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta xikombelo xi nga kombisiwa hi muvoneleli wa nawu wa Tribunal Penal International Luiz Moreno Ocampo a ku va ku khomiwa ku tlhela ku thethisiwa murhangeli wa Sudan Omar al-Bashir. Nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

5 horas na 44 minutos. Ya mahlweni ku vula leswaku lixile mwingiseto ku rhandzeka u fanele ku va u khindlimuka u zamana ni maxapa ku va u kongomamba ngwini wa wena wa bindzu. Hi nga chivuka leswaku wena masiku hinkwawo fika u sheluwile phoke masiku la ku titimetaka. Ha, hi leswaku mina ni tshama kule. Ina, u tshama kule kamba ankama a wu chuvuki lava ku tshama kule ni lava ku tshama kusuhani. Loko yi chaya yi chayile. Hikwalaho ke hi ngo khindlimuka hikuva hi vona wo nkama leswaku hambi wena u taka hi le kule le hi nga ringisa nyamuntlha ka va ku va fika va cuka va ku yeye leswi nga humelela nyamuntlha ka sinswini hileswaku twisisile exirhambu xa hina xikombelo xa hina ntsatsiyo wa hina wa ku vula leswaku hi fanele ku va hi fika hi nkarhi wunene mbangwini wa bindzu. Ntirho i ntirho hikwalaho ka munhu famba kombisa vumunhu bya wena hikwalaho ka ku va u tinyiketela entirhweni wa wena.

Kufumale ka ntsena tlhala tumeleti kuva hi fika le ka Cesores hi ni ku tshemba leswaku hakunene mwingiseti wa hina u ta va u khendlemukile u zama tindlela ta ku va u ti endlela xo karhi u ti landzela makungu ya wena u ti landzela amabindzu ya wena hi nkarhi lowu wa mixo.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lave tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo umbere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
2: ni mumwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: esi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wasati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare yangusa mwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Hoshukuvala mngani imaka mu.
1: Lana ninga kona laha swa ku ntaku yini ani swi tivi.
0: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. Ai se ganga ndambi itekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndambi phela ni shukuvalisako. Karta unlanyezani la nwana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku mafikile.
0: Ani ku ishulu swa lisima swiku shukuvalisaka. Kasi karta unlanyezani. Huma ka swona leswi
1: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambana hambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko unga landzelela swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada wenoo

kupfuka nimpundzu atendera swa ndyangu wakwe hakunene ku kombisa leswaku wa tirhandza u rhandza ni ndyangu wa wena masiku la hi nga ka wona hi vona ku titimeta se ka tikisanyana kutsongo loko u pfukela wa swi tala leswaku swimoyana swa ku titimeta swi koho kambe lexi hi ku tela ka xona nyamuntlha mingisito ku rhandzeka hi navela ku tiva leswaku xana ku tirhandza loko ka wena loko ku tikombisa hi ndlela muni hi vulavula hikwalaho ka vatsongwani nkarhi lowu wa ku titimeta u va vhikela hi ndlela muni hikuva ka titimeta leswi loko nkukuza wu yimba hi ngo jaja hi famba vatsongwani a va lulamisa i swini leswi hi va endlelaka a ku va va nga kumiwi hi moya lowu wa ku titimeta hikuva hi sala hi chaya ku va va ya xikolweni va huma ku ve ti mamani muni se a fambile eka khale hi pfuni veka mavonelo ya wena ku ta pfuneka lavo tala hi swini leswi hi faneleke ku va hi swi endla a ku va hi pfuna ngopfu vatsongwani hi nkama lowu wa ku titimeta a ku va va nga ngheneliwi hi mavabyi lawa 82 31 05 751 hi ku rindzile swona.

u fanele ku va u khindlimuka hikuva lixile u vona swa ndyangu kona ku ntirhweni ke va cuvuka wena masiku hinkwawo u fika u xeliwile ah loko va ku va khuluma hi wena hikwalaho ka

0: Mngisedi, amfukeni, hoyo hoyo mngisedi ungamfukeni awushene.
1: Ah, rishile muhashe minjani.
0: Hikona, ngomwina, ibula na ma.
1: Eh, Antonio manjani akapotiani.
0: Mm.
1: Ai muhashe ashinyimo shatonzo uma ke ka hina vakulu shira mishikona.
0: Shikona.
1: Leswa ku kunene loko hinga va pfuneteli vatsongwane. Vanga nghenuwa hi mavabyi hambi hi ye hina vakulu loko ka u nga titeleli byema nga ku nghena mavabyi ku titimela hi ndyangu. Entawu a xi sirhenelo xikulu ka vana va hina kumbe switukulwana ku ve ni loko rixile hi va tendela khwatsi hi va nyika mati ya ku hisa hi va hi hambexa khwatsi timpahla ta ku kufumela swigorwana swiluvhani uxi rhangisisanyana hi xibulwaninyana xa xibulukwani xa khwatsi u faka a uniforme henhla ka xona ku xi faka a mmeya ku xi faka a swisapati dlani khwatsi swa ku swi nga ni furunyana u xi heleketa loko xi famba hi movha xi famba hi movha loko leku fambanyana hi mukondzo xi khoma hi voko u xi heleketa ante xikolweni manje na u xi hambalile na u xi hamba xikhwatsi u tlhela u xi pfala lanaka lana phambeni ka xona la khweni la xona ante ka xifuva na xi hambale khwatsi xi lava ku xi sirhelela mizimu ka titimela xi nga khomiwa hi mavabyi lawa ya ku u nga ma tivi u nga ma vonanga swa ku ma ta njhani ku hikwala ka xirhami lexi xikulu xirhami ku la ka hi ve ni tihlo swinene la ku cuvuka vatsongwani leswaku va nga fambi va biwa ngopfungopfu hi moya lowu nga kona lowu ni mixo lava ku pfukela ni mixo xitukulwana xa mina se xi fambile nkama lowu mina hali la kaya manjete ku tinyika nkama wa ku hatla u pfuka u xi sirhelela hi swiambalo xi nyika mati ya ku hisa ku rote xi huma xifamba xa xikolweni khani mambo muhaxa
0: hi tlangelile tlangelile hinkomu
1: khani mambo
0: hi walawo ke muyingiseti wa ku rhandzeka hi fanele ku va hi va sirhelela vana va hina hi va nyikanyana swimatana swa ku hisa hikuva ha impela ka ha titimeta wena ke mavonelo ya wena hi wahi ya kona muyingiseti wa ku rhandzeka 8231057251 hi rindze wena a ku va u hi nyika a mavonela mayelano ni leswi hi faneleke ku va hi swi endla a ku va hi sirhelela a vatsongwani va hina ngopfu nkarhi lowu wa ku titimeta muyingiseti wa hina a vula leswaku hakunene ka ha titimela hi fanele ku va hi ti karhata hi ti hita hina vabyele hambi hina hi tivaka leswaku ha pfukisa hi famba hi fanele ku va hi endla xo karhi hi ni mun'wana muyingiseti hoye hoye avuxeni
2: vamani avuxeni
0: lixile hi pfuxelana mani
2: a jana matomani lana ngodlosa
0: se u le ngodlosa
2: a se ni tshama ku haleni sukule pulana kanisa
0: u rhurhile pulana kanisa
2: ka swimbakwa makwana
0: a ni ta tshama ni ku lavetela pulana kanisi ni ku he
2: na da swi ni sukile leswi ndzi rhandzaka mbinyi ke banyana swi sala dyana byela a swi nyalana nyana
0: sala
2: swikwafana ni dyivanisanyana ni matomani ha cheli makarapaa ho chela matomani
0: hi swona
2: kanimamba ni yitile ndzamakwera hi yona ka khuluma va manja la kunene ku la ka vana va hina va vhikele na hina va vakulu ti fikelela ku tamukhuhlwani ku nghena xirhama a wu nghenela vakulukulu lava toko ku hela ni lavatsongo va ni lavakulu wa nghena
0: sweswi
2: la ku hinkwenu ti vhikelela vhela khani mama ku ri tirhakaya ka leye baka mbenyi mamani ha sinkimese zora swi hendli masungwini ho ba mbenyi
0: hi swona
2: se a yi endla nge a hi xiku xirhami xiya kwani lesi siku loya ku ya vakhuti helo twaka ku vabyanyana heyi xo vuya a xikomu mani
0: impela
2: kani mama ku ri tirha kahle na wona
0: hinkomu mixunene
2: u ta la teka matomani salad u ta ku vavanyana na u ta swilo swa ku famba njhani
0: ha wena chao chao
2: u ta hundza eka lweyo wa xirhika xiboyana ya ku nyika pasaporo ta kota ku ndzi tlanha primera tunda laha
0: ha wena
2: kani mama dal
0: chao
2: chao
0: 8:55, 8231057251. Hi fanele ku va hi ti vhikela hi ndlela muni nkarhi lowu xirhami xi tikisaka hi nkarhi lowu loko vatsongwana va huma hi vonaka leswaku heyi ka ha titimeta ngopfu swinene hi nga va sirhelela hi ndlela muni hoyo hoyo avuxeni
3: kusile mamani
0: nkomu
3: ya wa hanya
0: Ai na bola vengo win.
3: Para nos fayanza.
0: Mm.
3: Apo so casata.
0: Mhm.
3: Ani kaya ya hanya hanya la husin.
0: Ison.
3: Ke sie.
0: Mm.
3: Tasuma kaya kuti kimera mama na yo ikona.
0: Mm.
3: Kati kimera sinene.
0: Kati kimera.
3: Ele se na kulimu wa papa wa kumbula eso na inkwa.
0: Ison.
3: Ngatakira ni kuluma chumba wu. Mm. Abana ba yena vera kulale kaya sai sa kwati.
0: Mhm.
3: Ba yambali sa ben lo kaya skuli.
0: Mhm.
3: Ba ka kumbi mkuswana.
0: Mhm.
3: Kasi papa ile wa matoma ne e pa ni mkombe sa kwa ngani bisa ngana na matoma na mina mina ni hiti ile sa.
0: Eh.
3: Ani ni mfuso wa kona.
0: Mhm.
3: Mhm, kwa mfuso mwanga se upa, ata upa janeiro. Mm. Ya kwa ni to kwa kumugwe sa ka mo ile ke ta papa ngamini kama tongo papa yo na an ka khunguru utira.
0: Mm.
3: Antiwa.
0: Ah, ata hunza ku lavetela.
3: Ha, an lavetela na.
0: Eh.
3: Ya, na malaba intamo. Oh, lokuma kuma ni mathapa.
0: Yawe.
3: Yo na ka dia ni nali.
0: Mm.
3: Ani sari mina ka gestoro na da matoma ni so. Yesu nga eta matoma ni na ra mahati. Mm. Mm, ma se ka de kusungura ya mina matoma ni.
0: Mm.
3: Oh, lu kum kanza. Pate ka kanyangana. Kama kufi. Apumela.
0: Mhm.
3: Ya. Yeah. Ate wewe mtri sai.
0: Inkomo inkomo sinene.
3: Wena udi, udi matomani.
0: Ah, ani ma ndoma kuma kwe.
3: Wena nkamina la.
0: Eso na nkama se wa isi, chao chao.
3: Abo rungula inko awo.
0: Eh.
3: Ya.
0: Ako vai, amo que ela mãe que cedo o gamo 82-3105-751. Oi, oi. Ao cheio.
4: Oxino Manoel.
0: Em como? Isso aí.
4: Agora é meu nome.
0: Não
4: tem uma foto de Manoel.
0: Na Lavetel.
4: Altino Novela. Acho que
0: é o nome. É. Isso aí. Isso aí.
4: Agora é meu nome. Ah, está aí. Isso será.
0: Nunca mostrou.
4: Ah, nunca mostrou, não.
0: Mm.
4: Na sua única.
0: Ah, sua famba.
4: Só.
0: Mm.
4: Ah, só na macaiole, eu saí sua vana para cuvar um galo, eu fui à escola.
0: Mm.
4: Pagou que foi a caixa, o atoto, a jana, a o, uma fura.
0: Mm.
4: A cuvar um galo, a lale.
0: Mm-hmm.
4: A soma da nossa secana pelo sou era um ano na angola ali, o som chega do está pálido.
0: Pena. Você é muito com isso colo na ngai. Oh. A tua mquila é muito cedo ainda. Cambé, no onca mawai, fumelele. A cova, engaia machuene, a cova, a mquela. E outra ngela, cá muito cedo ainda. Cambé, lexi, tzakseke. Ele só com zibalei. O xengele vabava. Chucumbisa galeixa com cassina, vanavo. Avasalinzaco. Va kona makeni leya ku va helula misava tsongwane akuva va famba exikolweni na va gqukile timpahla leti siseke inkomo swinene.

0: Kunene loko hi patsanile hi va swin'we ha swi kota ku va hi landza mintirho hinkwayo hikuva a sindza lin'we a li chayi ma fanele ku va machaya na mali mambirhi hikolaho ha rhambiwa ku va hi vumbana hi va nyandza yin'we a ku va hi kota ku va hi hetelela makungu ya hina hi swi kota ku va hi malandza hi laha swi lavekaka ha kona novioresh na dza 6 minutes.
1: Kunewa kama hi nga ni pfuna xa
2: mambalo munghano phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhato
1: lana i mhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xi pezi be
2: miyile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
1: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
2: swi nga maheka swi lilana ka majela
1: loko a li leswo ni dlawile ke munghana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi koo
2: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
1: leswi i swakudya muni swoleswo
2: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
1: yu kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
2: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklaximati loyi a kaleteke exikarhi ka kampo, a kaleta mbelo wa ku sungula, a kaleta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ixi, karitawu la mina li fambi ni mati. Kumbi ni taku yini kusa tenki ni ashibedle.
1: He, imaga munu wana washinibani.
0: Wenu, karitawu la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku ni taku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Yikusalaya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeli hui karitawu la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitawu lincha. Vatela vakuyendla shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli hui makaritawu. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadri.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitawu, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vanala vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wa makaritawu mantra. Ma consulta yava mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

0: kune mamana wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Kunene mabela veya Alexandre Langa loka imba magica na 3:42 minutos e pouco pela mahlweni hikuva hi pangalatana vunanga bya Msambiki a hi vutisa leswaku inji wa mativa majeka ke kambe fani mfumo nene a hitela ni n'wenyangani a ku hayi kona unga hi tinkarhi hikuva u teka timanga u va u kandzela n'wenyangani n'wenyangani a nga kandzeliwi maswekela i man'wana.

Magungu yanhlikani hi Msori Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengelwa tiko Daniel Chapo arangola kuva tiko ra hina ari hafanele kuva ririndzela ku rhumeliwa matikweni man'wana pfindla ra migodi ni ku xava mabindzu ya ku hambanahambana matikweni man'wana ya misava. Ka mavonelo yakwe Chapo, tiko ri fanele ku va ni machapo lawa ma nga ta swi kotaka a ku cinca a maendlela mhaka yi nga ta hlengelaka ni ku pfuleni ka mukhandlo wa ku va ku tholiwa vana va tiko ku va va yisa mahlweni nhluvuko wa Mosambiki. Presidente Chapo a vule marito lawa mixo wa namuntlha doropeni ra ka Maputo ntsindza wa tiko ku pfuleni ka nhlengeletano ya 21 ya van'wamabindzu lomu tikweni. Hi nhlengeletano i kongomaka ku cinca maendlela ku va ku laveteliwa tindlela tintshwa ti nga ta hlengelaka ku hluvukiseni ka tiko. Le xifundzeni xa Buzi xifundzankulu Sofala swiharhi swi xakatsa mibyalo masin'wini mhaka yi nga ta hlengelaka ka ku pfumaleka ka swakudya ka minkarhi yi taka tanihi ku rungulaka murhangeli wa xifundza lexiyana Jose Muturuma. Muturuma a yingete hi ku vula leswaku nomo lowu va karhi va endle hinkwaswo nkongometweni wa ku va va chavisela a swiharhi leswiyana swi xanisaka ni ku va swi nga ha yi mahlweni hi ku va swi hohlota a mibyalo masin'wini. Masimu ya xifundza xa le ka Mapayi xifundzankulu Gaza makarhi ma seketeliwa hi xithandelo xi nga ni gezi swi nga ndlela ya ku pumba ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Ku vuloriwa hi makungu ma nga ni nseketelo wa Peace Park Foundation a ku va ku helisiwa ku hohlotiwa ka mibyalo masin'wini hi swiharhi. Murhengelo wa mintirho ya ta vukosi hi xiyimo xa xifundza lexiyana Isaac Kwavi a tivisile leswaku makungu lawa ma ta khumba 5 wa miganga ni wun'we ya le lokalidadi ra Mikuzi a nga leyi yi tolovelaka ku va yi dumeliwa swinene hi swiharhi leswi. Nkarhini wa kona Kwavi a ha tivisini leswaku lexi xi xanisaka ngopfu hileswaku muganga lowuyana wu kumeka kusuhi ni le switandelweni swa ku hlayisa a swiharhi a nga Parc National de Limpopo na Banyini mhaka yi hlengelaka ngopfu ka ku va ndhawu liyana i va budula ya swiharhi leswi. Ntalo wa swiharhi swi dumelaka a lokalidadi leriyana hi tindlopfu ni tinyarhi. Ku tlula 5,000 wa madzana ya mindyangu ya swifundza swinharhu swa xifundzankulu Niansa yi ta seketeliwa hi makungu ma chiwaka Comida pelo Trabalho. Makungu lawa ma ta sungula a vhikiritaka na ma nga ta khumbaka swifundza swinharhu a nga swa Majuni, Mawuwa na Mekula. I makungu ma rhangeliwaka hi xiyenge xi hanyelaka ku seketela va pfumalaka matshama lavanene xiyimo xa xifundza xa Marupa. Loko a vulavula michinini ya hina ta waxi murhangeli wa Institut National de Ação Social hi xiyimo xa xifundza xa Marupa Moisés Xirazão a rungule leswaku mindyangu leyi yi ta kuma mphamo wo karhi a ku va yi tipfuna. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Holobye wa ndzawulo ya ta vuyaki wa tiko ra Afrika-Dzonga William Mark Pearson namuntlha a yendzela ndhawu ku dilikeke a thempele mugangeni wa Inanda n'walungu ka doroba ra le Durban a xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal la ku limaleke a 10 ra vanhu. Mintirho ya ta vutsutsumeli i rungula ku va yi kumile 5 wa vanhu na vanharhu a va mbonyiwile hi maribye ya nkereke liyana. Vanhu lava va rhumeliwe a swibedhlele swa ku hambanahambana hi xihatla. Vurhangeli byi tivisa ku va byi karhi byi endla hinkwaswo nkongometini wa ku va ku tiviwa a hi ni ndhava ya mhangu leyi yi humeleleke a mugangeni lowuyana wa tiko ra Afrika-Dzonga. Muyingiseri wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi Msori Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

kunene mwingise tukuranzaka itlela vishimwe ka wambiri wana muntla siku ra 14 ka ngweti ya mawana ka julu wa 2026 la navela kuwa izumba na wena nzutini lukumeka wana na ulikari upangalatana mintiro ya radio msambiki msoro provincial di Maputo na ingata waka ikulanza kumani kambe viki ingata sianza kumunanga itakumani majela ni vutumi jinene itakumaleti nalaka ni mintengo na ikongo makususine na kinzi ora shinkarangara tlaka kuma ngungu yanhlikani kola imisoro provincial di Maputo kuphinda ya koyozela

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Shilasho tanela ivuleke leswako nongolokwa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no mtlano kumeka kola kuva ikota kuva ibula na wena e vulavula inkambe okare David Ntimane lo nga kola a lulamiseke nongolokolo a navela kuva akukombisa inkwatlet na telinaka nintlawalo namuntla kunene itava ivulavula e ntlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swa kutiseka tikweni ra hina Msambiki na swilo xitano hi ta va vula leswaku Will na Nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 i vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal local daddy Ramkhuzi xibedlela ave xa Ngwavuma ndawa avavelekelwe ka yona ikuswiswinene ni nambun'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe navo va ndzena ni tiwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lulaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa a vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMsambiki a vi lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona i vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka 5 malembe ku ya fika 5 manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumolo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni 5 malembe na 3 leswo na swi vangiwa hikwalaho ka ku va mamana vona a nga na matshamelo manene ku va a va yisa xikolweni va vona a vuyile a tlhelela lo Msambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likare vulavula hi Wilna Nibal karo kona utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vuya leswaku xikola primary va sungule kona ku dyondza ave xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xilumba katolika ka vona swi va karhetile nyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lumbi kereke liyani a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kelaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va ya fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa hi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a li karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalata ni mintirho ya hina vuyingiseli byinene

0: Hoyo hoyo mwingisetu wa kushantreka. Nongoloku umwana wa madela ni vutomi junene huningena mfukeni kutani. Akuva hitlazi sana hita kuyantwisa vutomi jwezu ikulantra amadela manene. Vitoria Stoy na Tomas Buruma vana wene kusukela kulonkama na vakunavelelela vuingisetu junene. Kanongoloko kuone na muncha hitaka kanela hiletela na kani kushaisa swa masimo. Kutani hiku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa kuva hi kuma amabindzu ya lisima. Ya kuva hipfuneka nkama loma bindzu maya ka madula ama bazara. Kutani ita tlhela hi zamba mamana Kristina akuva hakumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi makumaka ka tikanteru tani hi dondzo anga hi siyela viki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama akuva hikola ka leswi a swi tivaka mailano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka a vutonwini byeswo haku hoyozela
1: mamilosa inda endisa kwini akuva hi hlayisa produção la hina leli hi nga ta susa kama ortas caseiras ya hina kumbe emasinwini ya hina swa ku fana nje na mbima kofu masalada matsavu ni swinwanya wanyane shimati ni swinwana amahlayisela ma imanyingi mahambanile nga hlayisa hikola kama congelador kumbe kama gelera lwei angani ama conditions ya kuva ani a geleira ou congelador leswaku a kota kuva a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma horta ya hina kumbe leswi nga ta susa ka ma horta se ama hlayisela hi wani ya kona ni nga dara example hi ma salada unga liveka swo swilinga hi xichacha xa xona ka gileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez layaka ku tshela layaka ku tsuvula salada investika ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswi ya swi encela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi liveka ka gileira yo ta liveka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 dias kambe loko hi nga peti ka gilera hi fanele ku va hi liveka na li ni timintsu ta tona ta lona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 dias ate 4 dias porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni gilera hi nga ya li peta ka gilera a swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga mateka na wona hi mapeta ka gilera swo swi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi mahlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endhawu ra ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi mahlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi amapropriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawana kumbe makofu lawaya se hi mahlantswela loko se hi mahlantswelile se hi matsemetela na mahlantswiwile hi matsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka gilera swigama swi nga tshamiseki kahle, às vezes swi alterara sabori, swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilero hi ya peta ka konjiladori. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka sweswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na konjeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka masi ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresco ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona wa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonserva ra kona aleswo e valido bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yoya hi ya nusa hi vuya ri ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona a loko

0: Dependendo da temperatura, mica maya oxica, xingahlolanyana pode xeta ma 4 dia na xaza ma kuomo. Kambe mika maya malanga, a xingehlwela, xihlwela xiza xeta ma 2 dia, pode xeta no máximo talvez 2 dias. E xihlangalasa se xitzika xiwoma. Loko se xiwomile naxona u nga xichela kumbe ka panela kumbe ka bakiti, loko ku fika siku la ku va hi xitirhisa hi yo ya nusanyana marhodela ma nga ri mangaki hi mateka hi makandza. Se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2, 3 dias uma semana o segredo é não hi nga tsemi a maraizes kumbe a timintsu hi yentxe hi ku tsuvula se loko hi yentxe hi ku tsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi mamantera durante muito tempo.
1: Mavonelo ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone a mabindzu hi makumaka ka tikantero tezvo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingisetiwa ku zhandzeka, swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone, a nga mavitamina ni swin'wana. Akuva u titirhela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. Aku zhandza kwezvo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Bruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene.

0: Kunga likali wa sungula mchantra unanga Patima Maputo 2026. Unga salinzaku.
1: Patima.
2: Wajuluka nyoku mga. Kima kamuni.
3: Iku yisa kama sikwana la wasa wena. Nilesha aku nitirela kulu mduini.
2: Utira ilesha lo mduini. Kika nilu. Ni mumu kwa ulu.
3: Nuthula akuwa kutamseka. Hiye tlela ka kukala uthulu. Phena mbishi luma luma shingaza shi idumele. Luku hinga thulu. Nishishani saku iku tingi nuhuma na teka semende ni kela ni uya lumdwini.
2: Leo ima kaya kula kutira uweshe. Austiwa saku uliti huli ingwe alikemi hove.
3: Nitsama nishi itwa.
2: Utira uweshe ima kamuna. Tirisana ni wanuna kulu. Mupunana. Akumantiru umina galele.
3: Ima ali nikala kuningali na yona.
2: Shiona shikolani. Kaku hinkwasu mchutumela malini. Akuseketelana. Mipunana. Asilabi male. Mkuna munga unipuna. Na mina nitakupuna mnzuku. Nakona munga hamba timanyani. Nukwiga mile kutiri. Ida shitakatu shinenelishi.
3: Ani ngangashi pimisa.
2: Hiso leso ke. Wee puna nini. Ngopu ngopu kama siku lawa ya kushaniseka hikola kati ndabiki iweleke. Loko muwani ni muwani akumina himina. Itateka malembe akuwa ikelela hikuma mahanyela inga halika ona kaji. Kambe logu iseketelani. Hifunani. Hita hanta hifuka. Hisungulisa utomi jibcha. Umamangu lava hota. Ashduwa jilava wakari. Kungate matuwa luyo.

Magungu yanhlikani hi Msori provincial di Maputo muhlayi David Ntimana murengelwa tiko Daniel Chapo arangola kuva tiko ra hina ari hafanele kuva ririndzela ku rhumeliwa matikweni man'wana pfindla ra migodi ni ku xava mabindzu ya ku hambanahambana matikweni man'wana ya misava. Ka mavonelo yakwe Chapo, tiko ri fanele ku va ni machapo lawa ma nga ta swi kotaka a ku cinca a maendlela mhaka yi nga ta hlengelaka ni ku pfuleni ka mukhandlu wa ku va ku tholiwa vana va tiko ku va va yisa mahlweni nhluvuko wa Mosambiki. Presidente Chapo a vule marito lawa mixo wa namuntlha doropeni ra ka Maputo ntsindza wa tiko ku pfuleni ka nhlengeletano ya 21 ya van'wamabindzu lomu tikweni. Hi nhlengeletano i kongomaka ku cinca maendlela ku va ku laveteliwa tindlela tintshwa ti nga ta hlengelaka ku hluvukiseni ka tiko. Le xifundzeni xa Buzi xifundzankulu Sofala swiharhi swi xakatsa mibyalo masin'wini mhaka yi nga ta hlengelaka ka ku pfumaleka ka swakudya ka minkarhi yi taka tanihi ku rungulaka murhangeli wa xifundza lexiyana Jose Muturuma. Muturuma a yingete hi ku vula leswaku nomo lowu va karhi va endle hinkwaswo nkongometeni wa ku va va chavisela a swiharhi leswiyana swi xanisaka ni ku va swi nga ha yi mahlweni hi ku va swi hohlota a mibyalo masin'wini. Masimu ya xifundza xa le ka Mapayi xifundzankulu Gaza makarhi ma seketeliwa hi xithandelo xi nga ni gezi swi nga ndlela ya ku pumba ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Ku vuloriwa hi makungu ma nga ni nseketelo wa Peace Park Foundation a ku va ku helisiwa ku hohlotiwa ka mibyalo masin'wini hi swiharhi. Murhengelo wa mintirho ya ta vukosi xiyimo xa xifundza lexiyana Isaac Kwavi a tivisile leswaku makungu lawa ma ta khumba 5 wa miganga ni wun'we ya le lokalidadi ra Mikuzi a nga leyi yi tolovelaka ku va yi dumeliwa swinene hi swiharhi leswi. Nkarhini wa kona Kwavi a ha tivisile leswaku lexi xi xanisaka ngopfu hileswaku muganga lowuyana wu kumeka kusuhi ni le swithandelweni swa ku hlayisa a swiharhi a nga Park National Limpopo na Banyini mhaka yi hlengelaka ngopfu ka ku va ndhawu liyana i va budula ya swiharhi leswi. Ntalo wa swiharhi swi dumelaka a lokalidadi leriyana hi tindlopfu ni tinyarhi. Ku tlula 5,000 wa madzana ya mindyangu ya swifundza swinharhu swa xifundzankulu Nyasa yi ta seketeliwa hi makungu ma chiwaka Comida pelo Trabalho. Makungu lawa ma ta sungula a vhiki ri taka na ma nga ta khumbaka swifundza swinharhu a nga swa Majuni, Mawuwa na Mekula. I makungu ma rhangeriwaka hi xiyenge xi hanyelaka ku seketela lava pfumalaka matshamelo manene hi xiyimo xa xifundza xa Marupa. Loko a vulavula michinini ya hina Tawashi murhangeli wa Institut National de Ação Social hi xiyimo xa xifundza xa Marupa Moisés Xirazão a rungulile leswaku mindyangu leyi yi ta kuma mphamo wo karhi a ku va yi tipfuna. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Holobye wa ndzawulo ya ta vuyaki wa tiko ra Afrika-Dzonga William Mark Pearson namuntlha a yendzela ndhawu ku dilikeke a thempele mugangeni wa Inanda n'walungu ka doroba ra le Durban a xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal la ku limaleke a 10 ra vanhu. Mintirho ya ta vutsutsumeli i rungula ku va yi kumile 5 wa vanhu na vanharhu a va mbonyiwile hi maribye ya nkereke liyana. Vanhu lava va rhumeliwe a swibedhlele swa ku hambanahambana hi xihatla. Vurhangeli byi tivisa ku va byi karhi byi endla hinkwaswo nkongometini wa ku va ku tiviwa a hi ni ndhava ya mhangu leyi yi humeleleke a mugangeni lowuyana wa tiko ra Afrika-Dzonga. Muyingiseri wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi Msori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: Escute as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Dishile, vovó.
2: Dishile, ntukulu wanga.
1: Oh, vovó, uya kakwini ni xijumba unga veleka. A xitiki xolexo.
2: Nambi xotika ntukulu wanga, ni takuwe mani leswi. Ni angala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
1: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna, vovó. Ni ta ya ku veka ko seniya. Unga hlupheka hi mumu. Ganga nindzwalo.
2: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela ani ta ya fika hi nhumfu. Tama uli kona sho.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa.
2: Ani mutivi mwananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
3: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
2: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli
3: oh Hosa yi muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavu ni ku hlayisa lavakulu.
4: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavu ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekile hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

Jo ni ka kona hikwalaho ka ku karhataka hikusa va na matiko man'wana va hlongoliwa mahanyela hi lamanene se xa xikulu ku va lavetela hinkwa tindlela ta ku va kwalomu kaya endle xo karhi nkongometini wa ku va nga tisoli hikuva loko se u vuya u kuma swaku hayi khona majani tintombi ma cincile vutomi na wena hlengela ku hluvukiseni ka musambiki wa hina wa ku saseka ku va endla xo karhi ka leswi swi tivaka swi endla na 15:33 xindzhaku hi hlayisile mabela ya Victor Bernardo na vunanga lebyi enhloko makanga mujoni joni va vona ku longoloka kasi hi timhondzo ta mboti ya vapfuxela mabela ya mari ntimana tsundzuka leswaku namuntlha hi nkarhi wa vhinji umuhorhe xikola ka mintirho ya waxi ya radio mozambique msoro provincial di maputo hi ta va yisa mahlweni leti telanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri ka mitlangu ya ku lomba mundial laha kunene xipanya a nga ta va ka kambana mintamu na fransa mitlangu lowu kongomaka final kusa lava humelelaka kunene a ta va sa tivona na le kusuhi swinene ku va nhena ka mitlangu leyi ya bola ra minenge

0: Kunene ke hileka wara zaubi zikuminti zwimi sungune ke lokuta simbike tava ibile a kuvake hi sungula xiyenge lexi xa madambo ka siko dza namuhla namuhla hileka 3 kasike hileka 14 ka julho wa 2027 Alberto Langa inga yihana nali.
1: Fambela switaratwini
2: vhikela vutomi byako I bya vaya kitiko
3: hoyo hoyo kanongono kwa hina wa mafambela manene switaratwini tani xihena nongono ko ule mavokoni ya Alberto Langa namuntlha hi la ku tsundzuxa ne mhaka leyi nga tshukaka yi hikanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Kamba ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Amandio General a ku va hi hlamusela kutsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu switaratwini hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabyi. Kambe na hina wumovheni ya hina na hi tleketlele mbabyi yo karhi hinkwerhu hi tsutsuma hi tsutsumela ku ya xibedhlele kambe loko swi li tano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini ha tshika ambulansa yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava piro ridadi la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni kambe mabulu lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulu lawa hi nga ve na wona ni murhambo wa hina.
4: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseni va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tano ni pakele mbabyi mun'wanyani hi famba xitaratwini ku ni movha wa ambulansi na wona wu pakele ambabyi hinkwerhu ndlela hina hi kokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabyi lomu movheni hi mani a fanelaka ku ndlhula la ka hina vambirhi
5: hinkwenu muya ka xibedhlele xa xin'we
4: hina hinkwerhu ya xibedhlele
5: hi le ndlela yin'we
4: kambe ku ni mina ni rhangelile phambeni ka ku a ambulansi ya wata hi ndzhaku wa sinalizara ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansi kumbe ni fanela ku ya ni phambeni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni mbabyi la
5: emaka a ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansi podo u sala wu landza hi mhaka munhu hikuva ambulansi se yi sinalizado wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridad loko swi kombekisa ku va ni pfulela ambulansi yi rhanga swi nga va swi yantswa u landza ambulansi loko phoyisi a ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi se va ku famba phoyisi a ri nge ku nyimisi ri gama ri ku la ku tsala a multa na ku va ku vona swa ku ni muvabyi la mara loko phoyisi a ri ku nyimisa u nga yali ku nyima zama ku va ni ku hantlisa u nyima u tlhe u mi byela swaku hayi u fambisa ku taniyani leswaku u ni muvabyi la ndzeni la hi ku swi nga endleka va tshika va nga swi tivi swaku u ni muvabyi va kumbe wo baleka wo cacciwa swi nga endleka u ndlula la ku nga ni maphoyisa nkarhi wun'wanyani ndzhaku a va ha ku fona va ku kuni munhu a cacciwaka a nga dlaya ka ndhawu ya ku karhi se a maphoyisa ma nge fembi swa ku wena u ni muvabyi la ndzeni mara leswi nga swo u fanele ku va ni u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambela lawa hi mhaka munhu hi mhaka leswi va ta hantla va ku ntshuxa u famba se loko a li mhaka leyi ku ni ambulansi swa antswa ku va ni u yi pfulela yi va phambeni u ngo landza hi ndzhaku
3: swi tiyile hi wu twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yon'we ausweni a hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene eswitarateni ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

0: kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nka malova anga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela pea.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mina.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: swa ku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u fumba na swona aka vanhu sweswitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha na a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana
1: ah.
2: U ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi ni yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: ku ne Joana ni hlamuseli khwatsi ni ta swi kuma swaku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ta hina hi tirhela vona i ngi hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana a ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mani a nga te u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hi noo va ka hi noo hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozit wa swi tiva a li fambelani ni li thulu
1: phela ni teyini ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu lawa kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula laha
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela laha ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama
1: oh.
2: Lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaka vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi laha a hi swikariwa swa van'wani hina laha porapa o va kwi
3: xikariwa hi mani xikariwa hi mani kola wa mi vona kwala xikariwa xa kona
4: heyi heyi rulani
1: nata n'wa hosi
4: natarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawu le ku tsama ka vanhu va nyingi swina bya leswi nene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi ya khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhato swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: Onjulo kanyoko mngana. Imaka munhu.
1: Ikuyisa ka masikwana lawa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndlwini.
0: U tirha yini swa lomndlwini? Hlikani lo. Ni momo hi kwawo.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka kukala uthulo. Phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
0: Xihono xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. Va hi pfuna nini? Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana. Hi ta hantla hi pfuka. Hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota. A xidiwa xi lava makaya. Ku nga timatsuva loyi.

0: Byixile vovo.
1: Byixile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela, a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu eyi
2: heyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
1: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli
2: Hosa yi muhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima, xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Ya. Mama no batsongwana. Andambi ya nyamwa kankata iye teke mapimu. Iye veke kashimu shakwani ngashipimisi man.
2: Eh. Siku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Eh. Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma va tshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
2: nka. Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
1: Hi luya. Phayanga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
2: Yi. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
1: Akulunganga munhu. Se la. Ani vona swaku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique. Ai, como é Matimo e Assico.
2: Matimo e Assico.
3: Namuntla itatsunzuka tamulaveleli wa nawu wa matiko loko akombela ku va ku khomiwa ku va ku thethisiwa murhangeri wa tiko ra Sudan Omar al-Bashir. Hi 14 ka mawuwana a nga jodli wa 2008 Luiz Moreno Ocampo mulaveleli wa nawu wa Tribunal Penal Internacional a nga muti wa vuthethisi wa matiko ya misava a kombela ku va ku khomiwa ku tlhela ku thethisiwa murhangeri wa tiko ra Sudan Omar al-Bashir. Xikombelo lexo xi kombisiwile ntsindza wa muti lowu edorobeni ra Haya tikweni ra Holanda ndzhaku ka ku va Ocampo a kombise tsalwa a ri hlawutela ta ku hlengela ka al-Bashir ni mfumo wakwe a ku hlomiseni ka mamilisiya va vaarabe va tiviwaka hi vito ra Jean Jaweida lava a va gevenga nhlayo yikulu ya vanhu a xifundza xa Darfur ampela dyambu ka Sudan kusukela lembe ra 2003. Xikombelo lexi xi ve xa ku sungula ku endliwa na xi khumba murhangeri wa tiko lweyi a ri mfun'wini. Procurador Ocampo a tiviwe ngopfu hi ku va a nga rhangela ntirho wa ku secha ta vugevenga byi nga endleliwa vana va matiko ya Republika Demokratika do Congo, Uganda, Sudan na Republika Centroafricana, na hi nkama wa kona a nga kombela ku va ku khomiwa 10 ra vanhu na vambirhi leswaku va ta thethisiwa hikuva va hlengelile ka vugevenga lebyi nga endleliwa vana va matiko lawo yani ya Afrika. Hi nkama wa kona ku khomiwile Thomas Lubanga, Germaine Katanga na Mateo Ungujolo Shui na va rhwexiwa nandzu wa ku va va rhangelile vugevenga bya nhlayo yikulu ya vanhu mugangeni wa Ituri avuxeni bya Republika Demokratika do Congo kusukela 1999. Ave Ocampo a nga leleta ku va ku khomiwa ni ku thethisiwa Jan Horier Bemba, murhangeli wa vahlamuki lava va nga gevenga nhlayo yikulu ya vanhu a Republika Centroafricana. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta xikombelo xi nga kombisiwa hi muvoneleli wa nawu wa Tribunal Penal Internacional Luiz Moreno Ocampo a ku va ku khomiwa ku tlhela ku thethisiwa murhangeri wa Sudan Omar al-Bashir. Nongonoko lowu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

hikhani kunene matimu ya siko hi makumeke ma timiniti leti hi nga na tukasike i ta vugamu ku va ya ni nghena laha ya ka nsimbi ya dzanovhore swi na 30 minutos.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
2: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
1: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
2: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
1: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
2: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
1: Mamana, mamani. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
2: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
1: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
2: Hayi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Wonjulo ka nyoko mngana. Imaka munhu.
1: Iku yisa ka masikwana la wa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha yini swa lomndwini? Hlekani lu. Ni mumu hinkwa u lu.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka ku kala u thulu. Phena mbi swi luma luma swingaza swi hidumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaka i ku tengi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakulunu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
0: Xihono xi kolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. Va hi pfunanini. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mamangu lava hota, as do as lava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi.

Wengise tuwa kuranzeka hii kona aleni emisoru provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Lweye interesanu ni emisoru provincial de Gaza na Inyamban. Vanga tava kumwe ka vusikule bza 14 ka julho wa lembra 2026. Akuva hemi kombisa mtlangu lowu ungata indliwa ka wa kusungula wa mameyas finais ya Mundial wa Bola 2026. Lweye ha konguma ka magamwini kundlulile xiyenge xa magrupu kulandza ma 16 avos de final, quartos de final. Vhiki leri namuntlha ku sungula mameyas finais ku ta sala ntsena ntlangu wa ku tiva quarto ni terceiro lugar ni ntlangu wa final hi sonto ya 19 ka weti hi nga ka yona nga sonto itaka. France, Argentina, Espanha na Inglaterra va ni mitlangu yimbirhi ntsena mahlweni ka mundial wa nan'waka. Xana yimana nga ta bela ka ntlangu wa ku tiva selecao ri nga ta kumeka ka mbangu wa ku sungula wa mbirhi ni wa unharhu. Mitlangu ya mundial wa bola nan'waka ya sungulile siku ra 11 ka junyu a nga Khotavuxika na yi ta gama hi 19 ka weti hi nga ka yona sonto a nga mawana julu. I mundial wa 104 wa mitlangu a nga majulu. Jogo ama yave wile ikume ni tlanu wa madoropa ni rimwe ya matiko manaru la malulamseke mundialu wa na mwaka nga Estados Unidos, Canada na Mexico inkwa u matiko ya America. Ama quartos de final etivile França 2 loko aumesa Marrocos isikura 9 ka julho luya tutsumaka. Ave França 2, Marrocos 0, Espanha 2, Bélgica 1 intlangu lo ulanzueke isikura 10 ka julho luye atutsumaka ve wa untlanu wa vhiki leri hundzeke. Inglaterra bile Noruega hi 2-1 hi Mugqivela 11 ka julho. Argentina antswixa Suiza hi magolu manharhu ya ku yanguliwa hi rin'we. Mameyas finais ma sungula namuntlha 14 ka julho vusiku lebyi a Stadium Arlington lani Espanha a belaka na França. Mundzuku a ta va khambi ra Argentina na Inglaterra 15 ka julho wa 2026. Emisoro provincial de Maputo Inyambani na Gaza va karhi va ti lulamisela akuva va ku fikisela ntlangu lowu hi rilato ku a kombisa manyawu ya mafambela ntlangu lowu na 20 hora xi 34 minutos lani mintlawa se yi sungulaka ku va yi nghena Stadium Arlington.

Madzungula ya vusiko haimi sor provincial de Maputo muhlayi Natali Libombo muzhangele wa tiko ku sikala wa vubidzilwe ha tlhavili yenzo lantizo wa Kongo matikweni la Portugal liyenzo liya lanaka ni ku va a ya hlanganyeta vunghano ni ntirhisano xikarhi ka matiko ha mabidzi ni na kulobye wa lebyiya tiko. Ku fambeni ka mune wa masiku ya liyenzo Daniel Chapu ha ta va ni hlengeletana ni na kulobye Antoni Jose Siguru, holobye nkulu wa lebyiya tiko Luis Montenegro na hambi van'wana vazhangeli ku nguna a le ku va ku tiyisiwa ntirhisano ni vunghano. Tsalwa bya mutini wukulu wa vuzhangeli bya tiko byi hlaya leswaku muzhangeli wa tiko Daniel Chapu a ta hlengela wa vuzhazu byi xaka swa nga muzambiwa ku ntirho wa ku pfula xiyenge xa vito EuroAF Forum byi bekisiwiki ku va byi hambiwa hi huvo ya swihubyana swa handle ka tiko bya Putukezi. Kutani swi tshamisekile ya ku va vhiki byi taka ku hambiwa xintshivana a nga hlengeletana hi kulu ya vukhume na ntlhanu ya tihuvo ta ku dzimba milawu ta matiko ya CPLP hi nga matiko makanelaka lebyimi la Xiputukezi. Nhlengeletana yi ta hambiwa doropeni bya le Luanda tikweni bya Angola, lana yi nga ta katsa vazhangeli hinkwavo va tihuvo ta ku dzimba milawu ta matiko ma hlayiwaka. Adamu de Almeida, muzhangeli wa huvo ya tiko bya Angola, loko a ta va kanela ku xintshivana ni muzhangeli wa huvo ya CPLP Margalida Talapa, a hlaye leswaku kutani swi lulamile hinkwaswa ku va ku kumeka ka vazhangeli va tihuvo ku va loko ku khanyiki kungu na ili ku va ku ta dokadokisaniwa hi letinyingi kungweni bya ku va ke ku tsimbiwa leswi a huvo le ya matiko ya CPLP yi nga ta tirhisa swone ku masiku lawa mataka. Brazil a ti tsimba ku seketela Mozambique ku yantswiseni ka mintirho ya ta vudavu byi nyikiwaka xitshungu xa tiko ku masiku mataka. Xidumbiso xi hume ku Alexandre Padilla loko wa vubidzi lweyi a ta va endzele xipiritana xikulu a nga Hospital Central de Maputo. Padilla a letiku byakwe byi zhon'weka swinene hi ku wupfisa vadokodela va tiko ku ta vudavu bya muvabyi bya muzoko ni swin'wana swiyenge swa ntikelo. Useni Yisi, holobye wa ta vudavu wa Musambiki a le nseketelo wa Brazil, wu ta kota ku nabyelisa matizela ya ta vudavu tikweni ngopfu ku vadokodela va nga ta amukela ka vutlhari a ku va va lapha timbabyi. Munti wa ku khexa ta matshamela ya timbewu wa xifundzankulu Manika na n'waka wu khome kusuhi ni tonela da dzin'we bya timbewu ta ku hambanahambana ta ku kala ti nga tshamisekanga. Maendlelo lawa mayelana ni ku va ku jeleteliwa tindlela ta ku bekisa vukumeki bya timbewu ti tshamisekiki ku lwa na mbangu wa tiko. Dzungula lebyi byi hume ku fambeni ka nhlengeletana ya vukhume ya swihubyana swa vukombisi bya mfumo wa Manika. Ku tlula milikinyetu wa mindyangu ya madistritu mazhazhu wa xifundzankulu Nyansa mi ta pfuneka kusukela vhiki byi taka hi makungu ya vito Comida pelo Trabalho. Makungu makuma nseketelo wa Inash Delegação bya le Marupa na ma nga ta katsaka mindyangu mi kumekaka ka vusweti ku swifundzha swa le Majuni, Mahuwa na Meikula. Mozes Razão, muyimeli wa Inaja Marupa, a tlhamuxele leswaku mindyangu mi ta yamukela nakona nseketelo hi timale. Nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava wu hanyelaka ta vudavu OMS wa vubidzi lweyi wu hlaye leswaku tinhlayo ta vuvabyi bya Ebola byi vonakaka ka Republika Demokratika du Congo ta chavisa hi ku hindza ka bidzi kumbe ka mune hikola ka leswi mavabyi lawa ma kotaka ku phalalisa xiswone ku masiku ya vugamu. Tsalwa bya OMS byi hlaya leswaku tinhlayo ti kombisiwaka hi mfumo ti nga tshuka ti letitsongo swinene. Ku sunguleni ka vusiku bya wa vubidzi lweyi khume bya vanhu na mun'we va luze vutomi tikweni bya le Pakistan, mandru wa ku wa ka yindlu mfa va le ku yona hikola ka timpfula tikulu ti vonakaka tikweni lebyiyana. Mhangu yi humelele ku xifundzha xa le Khyber ya Pakistan na ku hlayiwaka leswaku ntalo wa vanhu va luzeki vutomi va mamana ni vatsongwana. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzhazu byi xaka doropa bya Beira ku hisa ku ta tshuka ku tlhasaka 30 graus centigrados ku landzela tete na 29 na Mpula Pemba 28 Inyambani Vilankulu na Kelimani 27 Maputo Ncayincayi na Ximoyo 26 kasi Lichinga
o pepa e 22 graus centígrados. Vai em que sete vajante caca e manchila lawa. Em que tassisele madrungula ya usico wa emissor provincial de Maputo. Mauá, colocamangue tassile ha hombe.

mukachigawa cha kusangula ni 1-0 na omelela Espanha makweni ka France afamba kuyawisa itauya kunga kale ni matsango ya chigawa cha umbiri cha kakani.

Ena 22 horas ya tikweni harika nkama wa kuhumula shikari ka mintlangu imbiri masalisa mwambiri ya Fransa na Spanya lani kumela ka Spanya igulu rimwe raku pfumala ya ngulu ka mundial wa 2026 lo sungule ke siku ra 11 ka junyu wa 2026 intlangu shikari ka Mexico na Africa do Sul a Estadio Azteca drupen ra Mexico ave ntlangu lowu ku humeleleke ntlawa wa Mexico mahlweni ka Africa do Sul fase de grupos wa sungule siku ra 11 ku ya gama hi 27 ka junyu kasi ni la u hlaya leswaku fase de grupo xi gamile hi siku ra 27 ka junyu ku landza fase a eliminar a nga leswaku lava belaka wun'we fanela ku va sala hi mitlangu leyi sunguleke hi siku ra 28 ka junyu mameas finais ma endliwa namuntlha ni mundzuku ntlangu wa terceiro lugar wu ta va hi siku ra 18 ka julho 22 horas hi siku ra 19 horas ka julho dia 19 santo a ta va a estadio MetLife Stadium a Nova Jersey a Estados Unidos loko ku bela loyi a nga ta humelelaka namuntlha ni loyi a nga ta humelelaka mundzuku 22 horas, 1 minuto, emissor provincial de Gaza em Ambana, Maputo.

22:06. Amalomi ntlawa yimbirhi yi tilulamiselaka ku nghena ka xiyenge xa vumbirhi. Amalowu ntlawa wa Xipanya lweyi a ganyaka yin'wa 0 a kuma ntlawa wa France na se wu nghenile xitadiyomu.

xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona, masiku a ma fani. Ma lunghile masiku hi 1998 ka França, ma tlhela kambe ma lunga masiku ya kona ku fambeni ka lembe ra 2018. Namuntlha hi van'wani ma va lunghelaka masiku lawa, hikolaho rito ri vulaka leswaku siku rin'wana na rin'wana ri ni swa rona. Namuntlha hi Xipanya loyi a tlhelaka kambe a tlakuxa mavoko a tlangela ku fana leswi a tlangeliseke xiswona hi 2010 loko a ta va ndlhulile ka mamiya xifinaixi, ntsena ku hi lembe leriyani a kotile ku va khoma xikotela 23 horas.